kwaka-kwaka. Magas na guwakay. Maninya guwakit. Pamnari kaingan. Pamnari kaingan. Pamnari kaingan.